0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:22.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
9: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hiha late.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daran

0: Ohayou gozaimasu, minasan. This is your Ate DJ Senpai. Welcome to Dream High 104.7 Dream Radio. Ohayou gozaimasu, ohayou gozaimasu. It's another terrific Tuesday. Kape sa isang kamay, cellphone sa kabila. At syempre, tayo na ang bahala. Sa latest chika, balita, sports, showbiz, but updated ka bang bumabiyahe na sa opisina, school, or chill lang sa bahay? And this is your Dream High News Rundown. Tara na, let's get this bread! National news and politics muna tayo, minasan. Philippines economy growth forecast cut. Binabaan ng economic managers ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026. Ayon sa gobyerno, nakaapekto ang corruption scandal sa flood control projects, mataas na presyo ng langis at energy concerns, kaya bumagal ang government spending. Umabot lang ng 2.8% ang economic growth noong first quarter habang nananatiling mataas ang inflation. Samantala, sa West Philippine Sea issue, patuloy na inimbestigahan ng Philippine government ang ulat tungkol sa posibleng bagong istruktura sa paligid ng Scarborough Shoal. Iginit ang gobyerno na nanatiling unassailable ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Senate leadership, pinag-uusapan ng bagong liderato sa Senado matapos mahalal si Sir Erwin Gatchalian bilang Senate President itong nakaraang linggo, habang nagpapatuloy naman ang trabaho na ng Senado. As you should be. Kaloka. Biggest story, Tacloban City muna tayo. School shooting leaves 3 dead. Nianig ng isang pambihirang school shooting ang Tacloban City matapos umunoy magpaputok ng baril ang 2 estudyante sa loob ng San Jose National High School. Ang detalye, 2 suspect, edad 14 at 15 years old, 3 estudyante ang nasawi, at mahigit 20 katao ang sugatan. Karamihan sa mga biktima ay babae. Isa sa mga baril ay iniulat na galing sa kamag-anak na police officer. Bullying daw ang isa sa tinitingnang motibo na hindi naman pinapaniwalaan. Nagpapatupad na ng mas mahigpit na security measures sa mga paaralan sa buong Tacloban. Nagpahayag na rin si Ferdinand Marcos Jr., ang ating presidente, ng pakikiramay at nag-utos ng masusing investigasyon. Samantala, class suspension ilang klase sa Tacloban ang pansamantalang sinuspindi habang nagpapatuloy ang psychosocial intervention para sa mga estudyante at guro na naapektuhan ng trahedya, maging ang ilang mga paaralan ay nagsuspindi rin ng kanilang klase. Ormoc City muna tayo, education events continue. Patuloy na tampok ang Ormoc City bilang host ng malalaking educational events ngayong taon, kabilang ang National School Press Conference na nagdala ng libu-libong delegado mula sa iba't ibang rehiyon. Tourism and festivals, mainit pa rin pinag-uusapan ang matagumpay na Piña Festival celebrations na nagpakita ng kultura at turismo ng lungsod. Para sa ating sports and showbiz buzz, mamaya po yan sa ating pagbabalik ng susunod ay ang ating Dream Horoscope. What is your zodiac sign, minasan? Go ahead and comment down below sa aming Facebook post ngayon, sa aming page ng 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 10:17 a.m. We'll be back for more, so stay tuned lang sa radyo kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio, the city's best FM station.

kung napikon ka na, ha? Huwag maging magagalitin. Lucky numbers and color for today ay ang 9, 18, 26, 39, and pink. Next up, Aries, March 21 to April 19. Ang naitulong mo sa kapwa ay huwag mong ipapamukha sa iba. Tingnan mo kung ano ang magagawa sa problema ng kaibigan. Kung makakatulong ka man, huwag mo itong ipagkait sa kanya. Lucky numbers and color for today ang white, 9, 15, 34, and white. Taurus, April 20 to May 20, umuwi na lang ng bahay kung kailangan ng pahinga ng iyong katawan. Lucky numbers and color for today ang 7, 18, 23, 39, and peach! That's it for our horoscope for today, June 23, 2026. And our oras natin ay 10:52 a.m. na minsan. We'll be back for more, so stay locked in. Dito lamang sa the city's best FM station.

Welcome to Unmute with your Ate DJ Senpai. Oras natin, it's 12:17 p.m. And nandito na naman tayo sa hugutan. Hugutan sessions, which is your Telegram messages. Go ahead and send na. Nakashare na yan sa aming Facebook page, ang 104.7 Dream Radio. And make sure po na nakafollow kayo and nakalike. Why? Dahil meron po tayong mga upcoming events and concerts. And of course, yung music countdown natin. Nandyan po yan lahat sa page. Be updated all the time. By the way, Mina-san, watashi wa koi za Mina-senpai desu. Ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Ang comfort zone ng mga tilulu pero productive naman. And ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-post sa public. Ang Unmute with your Ate DJ Senpai. Kaya itaas ang volume, ihanda ang lunch, at sabayan ang pinakaparangkang tambayan on air and online ang 104.7 Dream Radio. Best FM station, Unmute. Broadcasting live from Dream Radio, 104.7 FM Ormoc, Tacloban, and 99.9 FM Ormoc. Diba? Nagbaliw ay natirahin estasyon. And basahin natin ang isang love problem.

kaibigan Broken Boy Han Palo. Ate DJ Senpai, may uyab ako, hintulo ka tuig. Pero yan na nga nagtatrabaho na hiya Cebu, baga nalayahin waray oras para haakon. Dati adlaw-adlaw kami nga nagkaka-chat, nga video call, pero yan ang usahay scene zone na lahiya. Kung ginpapakian ang kuya kung may problema ba, nasa rin lahiya nga busy gadla. Nasasaktan ako, kay ako man, nag-e-effort man ako, bisan kapuy ako. Bangin, may na niya iba. Angay pa ba ako umasa? Or karuyag ba talaga niya igundang nalatang relationship? Ako na dapat mag-uundang,

yung ipapaabatay mo, ibig sabihin, alams na. Ayaw ka ni pagunahon na liwat nga maiba niya. Pag-istorya ka mo hinseryoso, pero kalmado la. Isumata ni mo inaabat nga waray pag-akusar. Kung nakikita mo nga ikaw nala nag-effort talaga, well, nakikita mo nga waray niya interes, kinahanglan liwat respetuhon ni mo ang imo kalugaringon nga hinan iya liwat kalipay. Ang gugma diri dapat permigin pipirit. Ang gugma diri dapat permi ikaw la nagdadarahan kabug aton. Once again, it takes two to tango. And eto pa. Kapag mahal mo yung isang tao, lagi ko itong sinasabi, pag mahal mo yung isang tao, gagawin mo ba yung ginagawa sa'yo? Yun lang yun. Next, resume. Grabe naman kayo, Digimon, may name kasulat na yun. Di na tayo Digimon ngayon. Charot. Good morning, Ate DJ Senpai. Ako, he resume. Estudyante nga kapoy na. Permi ako na pe-pressure habalay. Kaya na ako na ate nag-asawahin aga pa. Karuyagan ako na mga parents nga diri ako magkauyab until 27. Pero, Ate DJ Senpai, may ako gan naruruyagan nga lalaki. Ngayon inhiya, willing inhiya ako madahaamon para panguyaban ako. Ugaring nahadlok ako nga bangin it akon parents palayason hiya or kasinahan hiya makarawod hinduro. Anot akon ni himuon Ate DJ Senpai? Kay karuyag ko talaga hiya saguton na gusto ko magkauyab kami. Kay bahin liwat, mamiling hiyahin iba. Uy, diyan ka nagkakamali. Resume. Okay. Among tak mayayakan. Mamati, resume. Kung namamati ka ha, ako niya na. Resume. Ito nga imo joya bells or nangunguyab ha imo, masasabtan mo hiya nga para talaga hiya imo kung maghulat hiya ha imo. I get it, you feel something na for this person, but that doesn't mean na kailangan mo na magmadali. Huwag kang magmamadali. Kay bangin ka mahapakulob. Bangin ka mahapakulob, masasaktan ka lang. Pero kung ready ka ma-hurt, ready ka magsayop, then go, go, go. Basta, tiyod man laliwat itsagdon hit imo kaganak, kanit sagdon hit imo kaganak, dirito para era. That is for you. And I hope you learn from what happened to your eldest sister. And hindi rin naman ang pagmamaraos ni eldest sister, and ni eldest sister naghigugma. Just like what you are going through right now. So, ayaw, ikaw, paghimo, rason nga mag-aadahin, history repeats itself, nayakan pa ako ha imo. Hulta. Kaya istoryahin nga tao nga nangunguyabay mo yan ha. Do you really like me, love me, everything? Kaya kung diri, masasabtan ko. Ibig sabihin, mamimiling kahin iba, nanguuyaban. Ibig sabihin, diri para ha imo. Diri makahulat ha imo. Ibig sabihin, diri para ha imo. Good riddance, kumbaga. Kung nagkuanhiyahin, nagkemperot yan iba, kay wari yung makahulat ang kemperot ni mo, then kemperot lang ay nalanat niya. Diba? Okay, resume. Save yourself. Unahaan ay team self. I know talaga ang feeling na very excited ka sa mga feelings. I've been there, done that. Ano na ako? 21 na ako. Just 21. I'm already 21 plus 10. Charot lang. So, believe me.

0: SB. Dirila dilis, basta humanat imo yan again pursue. Makakabiling kahin goldfish, makakabiling kahin pearly shell, makakabiling kahin jellyfish. Dapat yung mabibilingan nga mas worth. Hit parehas kamo, hit iyo vibrations. Vibrations! Oras natin, 12:26 PM. Let's talk na lang sa Telegram. Go ahead and message us. It's attached sa link. Yung link naka-attach. Ano ba? Nandun po sa picture na shinare namin. Ayan, sa image. Also, a reminder na naman. Tickets, yan, para sa Apo Hiking Society mamayang gabi. Minasan, don't forget, be there mamayang gabi. Alas 6. Ayan. So, kailangan makabili na kayo ng ticket. 3x3 tickets plus 1 po siya na free. Kondiri niyo bet it ay Apo Hiking Society. Kay diri ka muna ang ilalha era. Dad at imulolong ang lola. O, oh, diba? Hindi puro AI music yung dapat yung inaasikaso. Makinig kayo sa mga totoong musician and artists. Nakakaloka kayo. Badaw naman. Oras 12:28 na minasign. We'll be back for more. So stay tuned lang dito sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Ang istasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: This is your ate DJ Senpai on Unmute.

Oras natin, it's 12:54. 11. Kaloka. Welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai. Gulat ka, no? Kala mo, no? Hi, Mina-san. Welcome back sa ating programang Unmute with your ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Grabe, nag-trending na tayo sa buong mundo. Nakakaloka, hindi ito maganda. Hindi ito maganda. Yan. So, isa pala sa mga kabataan po na nabiktima kahapon sa school shooting incident ay pamangkin ko. Pero I've never really clout chased. Never posted her name. Never posted her pictures. Taliwas sa ginawa ng iba, grabe. Ginawa nilang content creation yung pictures ng pamangkin ko para for the likes. Parang wala na, pakawalang respeto talaga. Nakakaloka. Isan ako na ada ko ha media, umangkon ko, ore ako magpinang-interviewon. Kay pagrespetar na la, pagrespetar. Mapa-interview man ito kung magkuan, magyakan nga. Pwede niyo interviewon. Dili kay pipirito niyo tamo, nakakaloka. Tagi niyo space ang mga relatives and family. Wari pa magpagawas ang pulis, hingaran, kay mga minors, kamuliwat, nagpagawas ka mon mga kangaranan, nagpinan-post pa ka mon pictures. Bisnganin urukod, wari mga

mag-sulat sa Telegram. Pangalan niya ay si Janice. Hi, Ate DJ, send pa ako ngayon ni Janice. Di kang haalang-alang late. Ako ang pinakasuhag. Gain, ako ang nabuliga akong family. Halos akong sweldo. Nangangatulah balay para pagkaon kuryente ng tuition na akong kabugtuan. Karuyag ko gan magtirok para akong kalugaringon. Ngan magplano para akong future. Pero kung diri ako maghatag, ako liwat it maraot. Dani na babatian ko nga baga ako nalang responsable hanga tanan. Nakakasakit na hin pamati. Ano ang imo ma-advise para sugat ko nga sitwasyon, Janice? Hi, Janice. Da ko nga bendisyon at pagbuli ka pamilya. Pero diri tama nga mawaraliwatan imo kalugaringon hitun nga mga plano. Pwede ka magbutang hin limitasyon o budget para may mabilin lagi hapon para imo kalugaringon. Ngayon, pwede ka bumulag hin pag-ukoy away from your family. Para magkaada na sinisiri nga boundaries. Okay? Diri ka selfish kung magtitipig ka para imo future, mag-iipon ka and everything. Diri ka selfish kung magyakan ka nga kada bulan mahatag ako sugadini until mag-graduate hira. Pero pagkuan, diri na ako makakahatag. Kaya amoy ni, may da ko ginuhulugan. Pagkempet, chumberless na lang ikaw. Diri ikaw ang dapat kasi magpasanhan bugos ng responsibilidad ng pamilya. It mga parents nila out there, stop this nonsense na naton nga. An aton suhag pag makagraduate or kung hino manit makagraduate, kung hino manit maging successful na pamilya, hiyan at magpapasanit bugos ng pamilya. Kung gusto niya bumulig, salamat. Pero kung kukuan talaga nato, nagpupush talaga nato nga amo dapat ito bumulig kahiyat may ada. No, it's not. It's tradition, toxic, Filipino toxic family tradition po yan. And that's a tradition that should stop. Kay, nagpinan nga anak ka mo, kay para buhi on niyo, diri kay yan, suhagit mambubuhi hit mga anak niyo, ay nang kung pagpinan nga anak, kunit suhagit magbubuhi hit iyo mga anak. It's not very good. Kamu kung pagsugaron ka mo, nga harusit iyo kalugaringon ng mga pangarap po rin na kay ano kay ginubos na lakamutananhan iyo nanay ng tatay, lolo, lola, kabugtuan, pati ante, nangingi alam. Ayaw ka mo pagsugad. Okay, nambubusan ako didi. Badaw. Anyway, so yan. Minasay, nakakaloka talaga. Umalis ka dyan. Janice, umalis ka. Yun ang masasabi sa'yo. Get out of there. Get out of that situation. Because, mamising ka, magingising ka lang muna. Like, makadiani ako hagkuan, Emirates. Makadiani ako Emirates. Tapos, dali ka lalim magpaabat. Dila na ako makapaabat kay bawalit cellphone. Mapadara na lang ako kung may kwarta ako. Ayaw ka mo pag-asa ha akon kay... Pwede na ka mo mga buot. Ganon. Tagihin? Borderline. Tagin boundaries. Pag special care. Ang ganda ng mga wordings ko. I'm very dictionaries. Ay! Oras natin na launa na po. And this is Unmute with your Ate DJ Senpai. We'll be back for more, so stay tuned lamang. Dito sa Series Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong timan ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: oras natin, it's 1:25 PM minsan. And you're still listening to Unmute. You're at the DJ Senpai, only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. And once again, meron tayong isang work problem. So, work problem, same pa rin sa iba. Bakit nyo laging inaabuso? Inaabuso nyo lagi ang mga empleyado ninyo. Hi, ate. Ako ini. He Roslyn. Taga Tolosa, Leyte po ako. Pero, di po ako yan na naboard sa Tacloban, nagtatrabaho. Nagtatrabaho po ako sa nga fast food chain, nga dirigod hiya si Kat. Terminala ako ita. Ginsusugo-sugo. Bakay naman la, taga-huron ako. Danay, nag-overtime ako, nga nguray gihap bayad. May sayo pa no opisina, kaming ordinaryo nga empleyado ang ginbabasol. Nahadlok liwat ako magreklamo kay bangin mawarayan ako hin trabaho. Pero grabe na ang stress nga naapektuhan na an akon panmurubot. Ano po ba't mo upahimuon para may pahayag ko na akong concern nga diri ako magkaadahin problema. Roslyn of Tolosa. Roslyn, ang sipag mo at hindi ka pumupunta sa Dole para magreklamo. Instead, naghahanap ka ng solusyon na mayroong pakisama pa rin sa kapwa and nakaka-proud yan. Hi, Roslyn. Itrabaho importante para animo lawas ng mental health. Maging ano ka, tao dyan, mawarayan kahing problema ha, kwarta. Pero kung ito mismo itakakapaproblema at imo lawas ng mental health, iba na ito nga istorya. Kuha yung documents or evidences na nag-overtime ka. Ngayon kung ano ang mga nahihitabo opisina nga ikaw nagtatrabaho. Ngahin, tagi ini, hin panahon, hin oras, atensyon. Ngahin, tapang na iyakan ha iyo supervisor or anyone na may ada katungkulan ha iyo business or ha iyo company or hini nga iyo trabaho. HR, may supervisor ba? Kay bangin di rin heram aram. Once mayakan mo ini, ha professional nga pamaaging and magkaadan solusyon, then congratulations. Pero kung waray, then ayaw ka hadlok pag let go, pero before you let go, make sure na may daling backup dayon. Before you let go, make sure that you submit this sa kinaukulan, which is Dole na. Diri ka dapat mahadlok. Diri dapat ikahadlok it pagdepensa ha imo kalugaringon ngan himo katungod. An maupay nga empleyado diri nangangahulugan nga kinahanglan magantos ka perbibisan diri na patas. Kailangan mo pa rin ipaglaban ang tama mo. Pag alam mong tama ka, ipaglaban mo na. Diba? Pag alam mong pag tama ka, ipaglaban mo. Basta ka muna tira. Okay, Roslyn, labis na kayo every weekend ka lang nakauli ha iyo, kay taga-Tolosa ka, nahiyakan ka, and then nag-board ka pa. Pamahong pamuhay puhay. Kung hindi worth it yung tinatrabahoan mo, wag mong pagtiisan yan. Okay, nagmamahal ang yung ate DJ Senpai. Oras natin, it's 1:29 PM na minsan. We'll be back for more. So stay tuned lamang dito sa stasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: Huwag kalimutan ang ticket sa Apo Hiking Society Live. Mamaya na po yan, June 23 sa... Leyte Convention Center. Buy 3 plus 1 free na po sila ngayon in all tickets. On all tickets. For all tickets, with all tickets. Basta! Buy 3 plus 1 na siya. Happy, happy! Charot! Ayan! So, bring anyone that is going to love the presence and the music of Apo Hiking Society. Mamaya na po yan. For more information, go ahead and visit our page. It's 104.7 Dream Radio. And of course, Anchor Events Production. And also, yung page namin, I mean, yung event, pwede po doon on the spot. Pero mas maupayit magpapareserve ka kayo para walay na hassle, di ba? Alright, we'll be back. Stay tuned lamang!

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lechef lan? Calderon?

The city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Sikat, mga Dream Caras, alas 4:20 na. Maupay na kulupay yung atanan. It's a chillax Tuesday, June 23, 2026. You got Kuya Elmer hanggang alas 6 p.m. today. Alright, 2 hours na pagsasama, kaya dyan lamang kayo. Relax and enjoy the show, especially if you are driving your own car right now, or biyahe man kayo kasama ng inyong mga pasaheros, mga manong drivers. Alright, tutok lang dito sa ating programa dahil siksik po na siksik ng ingredients ang ating susunod na 2 oras. Alright, simulan natin ng birthday shoutouts kay mga Dream Caras. Aside from that, meron din tayong Today in History, Blast from the Past, and Dream Bus. Nandyan rin ang Dream Balita. Okay, so eto muna, simulan natin. Happy, happy birthday today kay Janine Francis. Aba, birthday ni Janine. Also to Marie Poza, to my kumpare, Norman Ray Fornelius. Happy, happy birthday pa rin, Norman. Jude Gongora is also celebrating his birthday. Lynette Rizal Jo, happy birthday sa inyong lahat. Nakasabay din nilang nagbabirthday ngayong June 23, ngayong araw. Happy, happy birthday! A year older, but a year wiser. Yan, kumusta naman din ang mga nag-o-opisina pa rin hanggang ngayon? Malapit na bang mag-biometrics pa-out ng office? Right? Just no, do whatever it takes na matapos ang mga dapat tapusin ngayong araw para maging productive din ang ating pagtatrabaho sa opisina at maging maligaya, masiyahan ang ating mga boss. Diba? Alright, so stay tuned, mga Dream Caras. I've got songs from Rene Boys and also Moira De La Torre coming all up right here on Dream Jams.

Preventiveness Service or PES program. Ginawa ni Gatchalian ang panawagan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan dito sa Tacloban City na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa pinakahuling ulat, umakyat na sa 4 ang nasawi habang ilan pa ang nasugatan sa insidente. Dahil dito, kunestyon ng Senate President kung paano nagkaroon ng access sa mga baril ang mga sangkot na menor de edad at kung paano sila natutong gumamit ng mga ito sa murang edad. Sa ibang balita naman, nagtungo nitong Martes, June 23, sa opisina ng National Bureau of Investigation or NBI, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin bilang bahagi ng imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketbolistang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Una nang sinabi ng NBI na target nitong tapusin sa loob ng linggong ito ang pagkalap ng mga salaysay at iba pang ebidensya upang mabuo ang rekomendasyon sa kaso. Bago ito, ilang kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo ang humarap na rin sa NBI at iba pang investigador upang magbigay ng kapani-paniwalang or kani-kanilang pahayag tungkol sa mga nangyari sa team building activity. Si Baldwin na nagbitiw bilang head coach ng Ateneo kasunod ng insidente ay nauna nang humingi ng paumanhin sa mga pamilya ng dalawang manlalaro at umaming mabigat ang pananagutan bilang coach sa usapin ng kaligtasan ng kanyang mga atleta. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness. Dream Radio.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalaga

pinapabilis ng House Prosecution Panel ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte upang matapos ang pre-trial process bago ang nakatakdang paglilitis sa July 6. Ayon kay Lead Prosecutor Attorney Gerville Luistro, kasalukuyang tinatalakay sa pre-trial ang mga dokumentong ebidensya para sa unang dalawang articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds at umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Inaasahan ng prosecution na maglalabas ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order matapos makumpleto ang pagmamarka ng mga ebidensya ng magkabilang panig. Ang kautosang ito ang magsisilbing gabay sa paglilitis at maglalaman ng mga napagkasunduang katotohanan, listahan ng mga testigo, ebidensya at schedule ng pagdinig. Sinabi ni Luistro na nananatili sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial sa kabila ng mga hamon sa pre-trial proceedings. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Kaningkot nga bisisyon nga ako nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Relive the music, memories and the magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.

0: Dream Radio time. It is now 6:03.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles. 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.